talif fihi ca mom da wax ne ci barkeb téré bu tedd bobu muy téréb serigne bashiru bi ak barkeb kiko talif muy serigne bashiru ak barkeb kum ko talif ca mom muy serigne touba muy al muallaf fihi ene ci barke yoyu yaqbaluna yalna nangu yalnanu nangu mom yalla amna buy def yaqbalulana wa yaqbalu tammi nangu kitabana sunu téré bi wa yutimmuhu tam koy motli wa yanshuruhu tam koy tasare kadhalika nakanone fa huwa mom yalla ta'ala kawena dul fadli moy borom ngeneel la wa waliyut tawfiqi te moy aji mengo tawfiq wa waliyuma te moy aji mengo la nga xamne huna nek na fi wa ma ak la nga xamne hunalik nek na fofé neena mi ngi ñaan ci barkep señ bashiru ak talifu wo ak barkep señ touba mi nga xamne ci li talifu bi jëm yalla nangul nu mom mi señ madlay min yalla nangul ko téré bi ta motliko ta tassaré ko ndax mom neena lepp rek yalla ko yoré muy li fi ak la feulé moy lo gis rek ci loxu yalla la nek kon lool moy li nga xamne mom la señ bi doon talif téré bi tambulé téré bi bala mo dugg nak ci wax ji deug deug bala no jallu nu xam lené téré bi dafa am ay yax yo xamni bokku ñu yax yi nak leg leg ñu wuté sax ci lu mat jum mana wax ci mat sëkk jum la bo xamni ké da koy indi ké du ko indi mana nek baat bo xamni yax bi da koy bindé né bé bindé ko né dana tax nak primi wuté ci yax bi ma yor bu wuté yax ba kenen yoron ci misal rek yu naw wéw ci hayin bi firi bayiko ci naw wax xétalé na bokku tak naw wax ci alkubeer yu naw wihu nga xam dana firi manam dana di firi yëkëti daraja ak yëkëti mbir ak wax gëddam ak solom kon lu mel non ki jang nako sétlu bu baaxa baax yax bamu yor man na wuté bima yor ta man ay yax yax la yor bo xamné lélé sax ma taamu ci benn jël ko bayyi ba ca dess waye lool nak mom du yaq dara ci maxna yi du yaq dara itam ci prim bari du ci am solo bu soobé yalla kon al faslu li moy dog bi al awwal bi aju jek fi ta'rifi ci xamle ga bi ci serign bi wa bi ahwalihi ak ci ay mbiram ila wafati walidihi ba ci fatu wajuram wa do bu jek bi da ci bëgg waxtane kan moy serign bi ak itam wax mbiri serign bi la dalé ci bam feñe ci aduna ak ba na wajuram genné aduna digënté bobu la bëgg xamle ci dog bi muy tambalé amma wiladatuhu ndal ak juddom faqira waxes na ne hama sharaha mi ngi amé won ci atum sharaha sharaha shin sutoy junni la ra ñaari témir la hayin juroom ñaar fuk la kon bu re ci gaday gi ci nga top nonu day doon 1270 su mo bari tolon tek ci atum tuba bi ba du ko sori bok 1853 waxila waxes na hama bi sharhin atum bi sharaha manam bi sharh mom barek mo ci yokku wote ko sharh manam kon ngay wax fofu kon 1272 ci gaday gi su boba du wara sorenté xeyna 1855 ci atum tuba bi fi qasri abih ci keur bayam ga qasru day firi palé di firi jënde dekk bu mag waye man nga ne rek keur bayam rek fi mbacke bawal ci mbacke bawal wa kana nekkon na bi janibi tariqi safinatil barri ci walu yoonu galu jere ja galu jere moy sahar aw yoonam modi abrahay dafa wax ne señ bi mi ngi feñu aduna ci keur bayam nga won ca mbacke bawal keur gëna sori wutun fe nga xamne fa la yoonu ray ba aw ci wet ga rek fofu la keur ga nekkon qala waxna al allamatu khama kon ba al haju hamid ibn uthman al futiyu at tilriyu na param xam xam mag bobu ñu wax Hamid ibn Husman bok ci wa fota ci wa telere waxan na ne qad wulida jurefna al qadim serign bi ligey gatu yonente bi man kilifa ga nga xamne qad sharaha yonal na sharihat al mukhtar yon ko ñu tan mu ne jurefna ko hama sharaha ci atum sharaha en serign bi nga xamne bi feñe dafa taxaw tem ci aw ci yon yonente bi ak awale ja banim genn aduna ena mi ngi feñal fi ci aduna ci atum sharaha muy 1270 ci gaday gi tuma mada top mu wey li rabbi ci jëm ci boromam hama shumush ci atum shumush wa umruhu te dundam ga aynun hayin la